0: Someo ya junior.
1: Eza van. Nas. Hmm?
2: Raji te tusasulanga tukozesa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o.
1: Hmm.
2: Pozi nechidala.
1: Hmm?
2: Esome ya tukozesa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
3: Wavuloli mchara mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na ama some ya tukozesa momo. Gari no mkisogu wangu la vani. Kone vila vila na nkumu. Niga star. Emumu kaga Tano star, munana noti hashi, obakozesa Momo app.
5: MTN.
4: MTN Momo, erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
3: Mchala.
2: Wanje daddy.
3: Ochimai itabana batu usu kuda kumasomero. Na isi ntezi muze. Kakati chuboku. Tuwala yichitundu cha fizi kusomero ya junior.
1: Eza van. Nas.
2: Raji te tusasulanga tukozesa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya tukozesa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
3: Wavuloli mchala mugezi nyo.
4: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukisoku wangu la vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: MTN Momo, erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
6: MTN Kola Tunes, ziko mie uo. Nemi kisa minje joku wangula. Niga star, emumu sambo zero star, kumina bili hash. Oteke medobozi ya Kola Tune, liyo singo kwa gala. Urufuno mkisa goku wangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Uboga maneku milioni, anamu bili, kumomo. Ngatuli wamo, Kola Tunes zafe, tezile mesibwa. MTN.
7: Pale FM kule ya mtu wabrijo, sawa ya kubiri. Yenzo mkugu, tugena gena kwe wa msao shifo kwa manafaba chua iti, asoka tuja njabe, dhali unofanyo matugende, atendo uza mwabia Iran. Msao tukwa niliza.
8: Na ya nziza nyo, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
8: Amatenda majuvu, agatale mwabukende vuhona, gawashti wa Allah. Ansawa wachitwa Allah, ase okusasira ebyengera n'emirembe eri Nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amanya msawo shifa, okuba kukiwa iti, ngafe bakafulu, mkweke bejombere gwonna. Agwe na atawanyizibwa n'endwadde, beera ng'otunoonyako, olw'ensonga kye tukola tukimanyi, ate nga tukyekakasa, olw'ensonga tukimazeemu ebbanga ddene. Nga tetulina ebyuma ebifefetta omubiri ne bizuula buli kalwadde konna akabeera keekwese mu mubiri. Kale gwe na ali eyo, totawanyizibwa na bulwadde, nga tomanyi ki kikuluma, oddeno na wali, naye ng'ekikuluma tokimanyi, jangu QIT, machines we ziri, ezigenda okubeera nga zikebera, ate ku ssente entono nnyo, tugenda kukebera. Otegere chikutawanya ebbangere lyonna. Ensangi zino abantu basinga obungi baina obuzibu obw'okuzimba ebigere. Oli atuuka ekiseera n'agamba musawo nina obuzibu ebigere binzimba naye nga tamanyi obuzibu buva ku ki. Bannange ekisinga ennaku zino okutawanya abantu okubeera nga bazimba ebigere ekisooka kya byonna kiva ku ntambula embi omusaayi. Buli omusaayi guba nga gutambula bibi kiviirako omuntu okutandika okuzimba ebigere ebimu ku bitundu eby'omubiri. Lwaki? Olw'ensonga nti omusaayi guba tegutuukayo bulungi. Onji atera ekirala ekireta okuzimba kw'ebigere ebyo ensigo ensigo zitawanyiza nnyo abantu ensangi zino omujja musanga nga inamu obuyinja omulalo jja musanga nga ensigo zino tezikyasobola bulungi kusengejja ekituviirako kubeera nga afuna okuzimba kw'ebigere olw'ensonga nti obutwa bukira wansi mu ki mu bigere nabanga takyasobola kubanga omusa obuziba tekyasobola kubeera nga zisengejja omusaayi bulungi lwaki nti obutwa obumalirizanga bukiridde wansi ekituviirako ebigere ebyo kola ki okubeera nga bizimba kale gwe wenna ali eyo ng'otandise okulaba ng'ebigere bizimba duka misinde jangu QIT ewa musawo shifa tusooke tubeere nga tukwekebejja tulabe obuzibu buli ku ki buli ku nsigo otandise okufuna pressure. Bintu bingi ebireeta pressure ate era bintu bingi ebireeta okubeera ng'ensigo zaffe zirwala. Naye nga ki ekisinga okuleeta ensigo zaffe okulwala ekisooka kya byonna ne bagamba nti omuntu lwekumira ennyo ku susu ng'omukuuma nnyo ekiseera kiwanvu kituleetera ensigo zaffe okubeera nga zijjamu asidi omungi ayitiridde ate era n'ekirala. Abasinga obungi temwagala kunywa mazzi. Buli lw'otanywa mazzi, ensigo zikuuma asidi oyo. So ate buli lw'oganywa, kituyambako olw'ensonga lw'onaganywa, ojja kuyita kisa kitono obeere nga ate munnange ofulumya ebikyafu. Buli lw'ofulumya ebikyafu, kitegeeza nti obwoko obumu bugenda

0: ekula iliyo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali nyo, webali dedala, yonajyo sinziro kubira antio twiga seko na te. Akaungeza kuna kuruwa liru. Inakuzo mwezi ziri kumi, mwezi kwa September, mwaka kwa kumi, biri mwama kumi, biri mwamu kaga. Lunakuruwa kuna, ngabuli jo, buli lunakuruwa kuna tuwa tutunulida nsonga za matika. Akula musaka kadekano, nze omugabi, matofu hood. Mbama zoku wera anti, interira ukuruwa muganda wange. Muzukuru wa jajabu daka yongo hakim runakuru wa deru wanfu nyo tuongiro kusasira kumwena bafunyo kusomoze kwa kwenja ulo babade mkuzika tubakulisayo tusaba Allah HT wabagumye teda no kusomoze kwa kemuitamu atuwefe no kuchitegera anti omuntu oyo tubati tuwa wandika application echiwa nchiba gambe intakira anti botunambuoti ngolaba anti okuja kumuntu oyo kuduni ati wakuina amu mukono bwabanga nanyini kumutonda asaze okubera nga amutwala kiriza nti yakoze okusala okubera nti amutwala bantu banje obenje bugwa ne baga nti mwawonye mu omwoyo katonda abakya mwagadde asigalenga walinga mulamunga atambula so abo baba agenze masuno kubera nti ajulira mukabenje ako erebera nti uko yawe okubera nti ate bagendera mukabenje bwe katyo so leka kubera njo tawana nti kakati ate kati ono ayinza okubaya kikoze bwati ono yagenze wajajja mukwagula bifuji nakola bwati nedda tuberenga tutebenkera n'okusomozebwa katunda kwabanga atugeredde nze matopu hood kanso yatuseda wano program ibera ya byamateeka buli lwakuna ndine kanso ali very very smart ndoza ruvude mu office najja tubenga tuogera ensonga za mateeka kanso ngenda kusaba olamuse kubawuliriza pal anoluvanyuma ate tugende ku nsonga za mateeka kugata ganjula n'okubaako ne kye tuyiga manyi programu eno ebeera ya kusomesa okusinga abantu okuyiga amateeka oba oliawo mu perspective mwe babadde tebagenze maaso na kubeera nga bateekawo essira kanso yes, senso kulaba.
1: Kali sebo. Neyanza nyo kunchaza kwa wano. Kujo kulamulira abantu kumateka. Kukubasomesa kwa kumateka. Era katualo mkisa guno kubuza kubali ulize bapal. Ndi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Neyanza nyo kundeta programu eno. Omanyi umateka tuina engombe gamba anti ignorance of law is not a defense nti kutamanya mateka techikuja ako musango
0: techikuja ako nti wazizo musango
1: yes so program ngazino ziyamba omuntu wa bulijjo okwa appreciating amateka okutegeera amateeka kyeki okwewala obusambatuko oba okwewala okugambizibu nga bayita mu nnaku sebo nianza nyo kunchaza
0: yes sebo amanya
1: nze kanso naleba njalira kasim era nga nkolera ku Orone and Company Advocates nga esangi wa Old Kampala ku Chicken House.
0: Wano.
1: Esebo.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Kanso, onaku lwaleero era nsonga lwaki tuba tuselectinga bannamateeka tulonda abo ab'omuzinzi era abasomesa ku nsonga ezikwata ennyo ku bantu.
1: Esebo.
0: Ennaku zino tutera okulaba abantu bangi nga emabega kawo babadde bakola okunoonyereza abaleerwe engudu ez'enjawulo nga bagamba ono yamuguza nga atereerwe maze okumuliyirira gwe liyiridde ate poluti naddamu n'agitunda n'agiguza omuntu omulala kitegeeza abaaguzewo abaaguza empewo then osanga abalala yagula mu wetland yagula mu lutobazi nga already yamuguza yali amanyi nti awo lutobazi olulumu nga baabalabula naganze kantunde wunguzewo omulala aguzewo n'azigwamu nabanga yagula mpewo ne bamumenya abagundi aba nema then osanga ku mataka ag'enjawulo

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Owangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetege kera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Okubawa wakumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
2: Tuloozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkuwa kukuza saka wunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
2: Spring Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Spring Fla, akoli baba Mandela Millers, ebisega ku roundabout Masaka Road.
4: Halafam. Kukusaba kwa banje. Sakono kumyeze nkulagana ya fe. Gwina, ayagalu kubika. Ubu kulanga. Uinopo baka wenobu njaulo. Boye galu kutusake ya mantubo. Katichewe de, jango tutekizeko. Ubaka bubu sumwe. Mubirangu bia febi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chitu mwezo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Hatulu tubiku mnyewo. Kusawa musamba zanyini. Izama ya kechemi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumewe endo. Ilisali duako. Mubirangu bia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingre dokuanga ya mugondo Chude
5: Umwako guwede Kwa malirizo kuseleke visuro vya shukurani bebizi ho Echife chilabili raba ana Abataina muasirizi Na yolo gendo lunotelu nagwa Umwaka guno tudamu kuduka Tuduka nechi gendelelwa Tudukolo kuchiu sobulamu Uwegate kuanyo muzirimu rani Bili abili mumukaga Uansu wa mulamu gugamba anti Okuduka Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebizi ho Okuduka kwangi nekuzo mweza abili Umwezi ogomenda Umwaka bili abili mumukaga Kukulikati over rugogo Jangungo mtu sechinomo nga famire isomero omuzikiti oba kampuni yo atejukira nti omujozo ogwo kudukira mu gwa mitwalo esatu jokka obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina lisiti ya KFC
6: jangofu ne kiti yo wano kupal FM ne ku AK Islamic Book Center
5: anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga ikutusibwako pal FM anyo muzirimu rani biri abiri mu mukaga duko lwobulamo duko lwa shukuran babies wa administration block
7: buli jo bana Uganda bazukanga bali nebirubi dirwa omuzadde ateekateeka sente z'essomero omusuubuzi akuza bizinensi ye ne famire ezimba amakagaayo awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'ebyo mu maaso ku Tropical Bank tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo okuviira ddala ku kutereka sente n'okwewola okufuna ensimbi z'essomero okutumbula bizinensi awamu n'obuweereza bwa banka obw'okusimu tukuwa eby'okugonjola ebyensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo kyalire ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira nooti 8 nooti nooti 2 nooti 5 5 emu nooti osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 76 nooti nooti 77 5 Munana Munana Tropical Bank here for you.
8: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa
9: tukwaniriza program manyobusiramu
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم سامفو كتنجز مينا بال FM كتولي ناتي كواني ريزاني مو برنام يافينو ما نيو سلام أتوكي بازا مينا بيو سبب لو كبانغا هكولاكو أبينا بيو فنيا بيلونجو نكرو وير الحمد لله أبو فنيا كسومو زبات سبب وجهتي بالله سبحانه وتعالى أبينغا بمالدا سونغاتينا موي Awa fidu wakabantu wa mwe, tugamat inna lillahi wa inna ilaihi urajun. Na teru nakulu wakuna, amanya ze kalunji ya haya msafa. Kwa program ya fe, manya usilamu. Pena ni mkade wange, Sheikh Chiwewa. Ngatuge na maso nukutunulira tushalimu kubambaga nukutunulira amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala. ogasabi sotia makulu gago bichi ebiye kusifu ebigalimu siga somba busumi nogaita unogamba manya chenda mwenda wabula ofuno mkisa pale FM ne shekhe wanajia na kugazi izamu nokole ekintu ibada ngojikolanga ibada atenga omanya makulu eralo nsonga lwachi obo suma manya ko nsonga lwachi bunakulu wakuna tubele wano ne shekhe Chiwewa director wa dawa kubwali mu office ya Supreme Mufti atera director wa Mzata and others wali kumakai road kakati tuwewaza wena bagenda maso kubanga mtugoberera tubera ni banafe bitambula nabo unaku olwalero na dalabo aba kwa obaka bwabwe okulaba nno tutambula abo mufe na twebaza abakuba obusimu wa sheikh n'okwebaza enteekateeka yonga bwetambula banaye mwebale nnyo mwebale dala tubagamba nti kisinga obukulu kwe kusamu nkola fena tubanga tufunyemu mwe mufunyemu ati n'abalala nga bafunyemu biidhinillah kale njya kujukiza banafe anyo muzimu ran 2022 mukaga yatusedda era nga tugamba nti no jangu tumalize ebyo twatandika emisinde gigenda kuba gya anyo muzimu nga gikomyewo nate tudduka okumaliriza administration block ya block ekifo kyaffe kiri ekyabaana abatalina muwasirizi kya shukurani babies home era makusomezi jakuba 22 omwezi guno gwennyini 2010 tujja kwera likugogo cricket ground ejangofu ne akayojozi kwa ku pale fame kumitwali 3 joka songa to sologera ali ku AK Islamic Book Center katuduka tetuduka budusi wala tudukira ensonga nga ye ya shukrani babies home banafa bata sinim junior school simali ya mweli sanga wali sanji manja baganti abantu mensanji mayana na magoma buloba nebitunde biliranyewo tubajulira simali ya mweli ata sinim junior school Sumirono lia dina boarding lili kumusinji kwa wisilamu ili sumese dini wa mune sachula basange wali kuberida wali ensanji okuda wali buloba baina basumese balonji nekuru ani weli masjidi weli nunji nyo bisuro ya wabili self-contained waga mantio mwana mtuwali ya wabirenga wa mubangula esimu ili 0702 na chenda msatu ana mukaga Tasnim Junior School Center for Excellence wewe watu wa kugamba atwagala kujukiza anti fungi za mazoko banga atuka 2022 mukaga erane ku mulugo ntukomyewo jangu oberenga tujanja bazanga tuli fenna atenga tugama anti no yawo tusensira katale ka fame kusabugo nokuze okulunda mbuzi eyo enuna yo mbuzi yo mulembe enima ebinyanja egobo bwafu songa ate mulimu enima mulimu ne enima nentunda ye mwanyi ereta ataka soko kumatama kale no bagama ntino jangu etabe munteka tekeno manyene nkoko ngiri jyo zirunda munga litotoli nazo ne bagama ntino ate ngaza magoba manji nyo kale tugenda kubera wano ku conference hall wano ku conference hall okutuke nole songa yo jangu ndakusomeza jja kuba 11 otwegate ko tikiri yo jisoro jifuna ku pale FM ku mitwale ebiri joka abana ogenda wali ku infinity Beauty Salon waliye chengira ku AK Islamic Book Center bimana fe fungiza 2022 mukaga alright uli chumu sambu katunyeze mwenda pale FM kutuli ngawe na kutegeza manyazi kalunji ya msafambira wa Neshek Chwewa director wa dawa kufuwa limu ofisi ya Supreme Mufti atenga director wa Mzata and others tubera tuchagena maso na manyaga fe aga Allah subhanahu wa ta'ala ogazukoze sotia osabotia era makulu chama kusufu aga kalimu Naam Sheikh tukwandiliza nate akaongeza kalero.
11: Alhamdulillah minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma jal hadhihi al majalis khalisatan liwajhika al karim wajalha fi mizan hasanatina yawm al qiyamah. Innaka waliyyu dhalika wa mawlahu fanimal mawla wa niman nasir ghufranaka rabbana wa ilayka al masir. Tumwebaza Allah jalla jalalu wa zunnatana tusinka nyanga tchalimbantu abala mwabasa. Tumusaba n'okumuwanjagira obulamu bwa kyatu wadde abere nga atukozesa birungi byerere bwalaba tuwabanga tuva ku mulamwa tusaba Allah jalla jalalu atukume kume tubere nga tudda ku mulamwa ogwokubanga tumutegeera n'okubeera nga tumwawula mukkirize nsoke nze mbeere nga nsaasira aba Allah jalla jalalu bayisiza mu kusomoozebwa okw'enjawulo abalwadde Allah abere nga abasuusa abalwaziza Allah susa abalwadde bamwe abafu tusaba Allah jalla jalalu abeerenga abasaasira n'abafiisiza abantu bamwe tusaba Allah jalla jalalu abeerenga abagumya ate twebalizeeko bonna Allah jalla jalalu batuusiza ku buwanguzi obw'enjawulo tusaba Allah jalla jalalu obuwanguzi wabatuusizaako abateri mubaraka
10: Amin.
11: Mukwano jange mukirize. Tukomyayo nate n'okubeera nga twejjukanya kumanya ga Allah. Ndabategeeza nti kya bugagga kye tulina Allah jalla jalalu yakituwa okubeera nga tukikozesa kati kiri gye tuli. Kubeera nga tukozesa eky'obugagga ekyo ne tukifunamu oba okubeera nga tugatunuulira butugunuulizi ne tugakwata ng'abakwata ebikwate kubanga Allah yatugamba ku mannya ge gano.
10: Yes,
11: yatugamba nti mannya malungi fadu'uhu biha mu bulungi bwago mugakozesa okubeera nga musaba Allah jalla jalalu konkono wa Allah ng'okozesa erimu ku mannya ge gano. Atenga n'ogamanya obumanya na kiki kigategeeza oba oyongedde ettafaali ddene kukumanya kw'obusiraamu kubanga yatugamba w'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti mayuridi bihi llahi khayra Allah bw'aba ayagaliza omuntu okubeera nga amuwa ebirungi yufaqihuhu fiddiini Allah amukenkula mu ddiini ekitegeeza nti amannya gano ojja kugafunamu emirundi ebiri ogasabisa eri mukama wo Allah kiki ky'oba oyagala Allah n'akikuwa ekyokubiri n'okubanga okenkuse mu ddiini nemukkirize atandika olugendo lwaffe mbajjukize muzaata tours and travel muzaata and others kibiina kyammwe kinnansangwa mu kulama z'abagenyi ba Allah okubeera nga batuukiriza ibaada ya hijja ne ibaada ya umra kyetulina mu ofiisi ekyokya y'omura y'omwezi gwa December insha allahu taala
10: n'omura
11: ey'omwezi gwa ramadaani nti mwe mwenaaba natambula naffe mu umra ezo ramadaani weeks ebiri ezisembayo tuzimala makka tukomawo nga idi ya nkya mujjeke kadda akatuufu n'okubajjukiza nti bannange hijja yakyuka tukkiriza tukyukekyuke n'enkyukakyuka yajja mu nsi yonna hijja ey'omwaka guno gutugenda mu 2027 okwewandiisa kugukoma na mwezi gwa December ate si gwonna
10: bwesigwanga
11: 2 December oba tokyasobola kubeera nga wewandiisa kale mujje mutulete ebiwandiiko byammwe muleke kubeera nga mwejjusa ate naffe mubeere nga mutwanguyiriza enteekateeka gyetuteekateekeramu abantu baffe kusaba Allah jalla jalaluhu abanguyirize naffe abeere nga atwanguyiriza.
10: Amina.
11: Muganda wange Sheikh Yahya akkiriza.
10: Yesebo.
11: Olwaleero tulye tugenda okusumulula tugenda kulaba kumanya Al-Wahhab.
10: Al-Wahhab.
11: Bwetunamaliriza bwetunamumaliriza tugenda kulaba Al-Fattah. Salamu jalla jalalu atugondeza olugendo lwaffe. Namwe abatuuliriza osobola okubeera ng'ojjayaka kalamuko
10: mulaba
11: biki ebiri mu linnya Wahhabu ekyewudde twalaba erinnya Hadi kakasa abaalikozesa mutandisa okulaba ku bibala byalyo naye olwaleero tugenda kulaba erinnya Al-Wahhabu
10: linnya
11: mu mannya ga Allah jalla jalaluhu. Wahhabu kitegeeza agaba omugabi w'ebirabo
10: omugabi w'ebirabo agali agemuru
11: omutonyi
10: ku
11: nsi kuno tekuliko kitonde nga tona mbe yatonda nga kyo kigabi kya birabo
10: tekiriyo
11: naye Allah jalla jalaluhu mumanyage gayina amalungi amangi mulimu erinnya Al-Wahhabu lye tuzze okubeera nga twogerako olwaleero oboluganda erinnya eri Wahhabu takarala fi lquran alkarim lyajjanga diddiŋŋana mu Qur'an ey'ekitiibwa fi thalatha mawaadi mu bifo bisatu nga Allah jalla jalaluhu yeetenda nti Wahhabu mugabi wa birabo ekifo ekisooka yatugamba mu Qur'an nga eneebereddwa yaffe tumugambe nti rabbana mukama waffe Allah la tuzigh qulubana baada idh hadaitana emitima gyaffe togijja ku mulamwa gw'okubanga gikutegeera baada idh hadaitana oluvannyuma lw'okubanga otuwadde obulungamu ne tukutegeera wahablana min ladunka rahma tukusaba Allah jalla jalaluhu okuva gy'oli obeere ng'otugabira otutonere ku by'oyina rahma okusaasira kwo baganda bange okusaasira kwa Katonda kimu ku birabo Allah jalla jalaluhu byagaba Allah bw'abanga yakuwadde kusaasira kwe oba omaze okwesiima edduniya tolina ky'ogenda kuddamu kubeera ng'ojula ne ku akhira tolina ky'ogenda kubeera ng'ojula ensonga lwaki mu dduwa Allah jalla jalalu ziyatusomesa n'azisomesa ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi
10: azitwikirize
11: mugambe nti wahablana min ladunka rahma Allah jalla jalalu tukusaba obeere ng'otutonera okuva gy'oli okusaasira kwo innaka anta alwahabu kubanga mukama kaffe Allah gwe Wahhabu gwe mugabi w'ebirabo ekyo kituwe ng'ekirabo tuwokusaasirakwo Allah jalla jalaluhu n'abeera ng'ayogedde erinnya eryo Al-Wahhabu nti mugemuzi mugabi w'ebirabo mu aye mu surati Al-Imran n'abeera nga mu surati Swadi yaddiŋŋana erinnya Wahhabu n'agamba nti ama indahum hazaa'inu rahmatu rabbika al-azizu al-wahhab oba abasajja aba batakkiriza balowooza mu ntegeera yaabwe ti indahum hazaa'inu rahmatu rabbik tukumawanika gw'okusaasira gwa kaka katonda bayinako ke bayinako Pachimanyeti mukama kafe Allah al-Azizi uwechitibwa al-Wahabu mugemzi omugabizi webirabo eberanga linya Wahabu likomye omusurati Swadi atera Allah jalla jalaluhu naberanga didingana musurati Swadi yemweyo kudwaya nabi Sulaiman alayhi salam Sulaiman we yagambira nti Rabbi gfirli mukama wange Allah ansonywa wahabli mulka bomalo kunsonywa nkusaba ontonere ongemulire kubwaka baka la yambagi ahadi mimbadi ngati wali agenda kuddamu kubeeranga afuna bwakabaka obwo innaka antal wahabu kubanga katonda wange gwe mugemuzi gwe mugabi webirabo mikwano gyange abawuliriza akakase ekigambo wahabu ti Allah jalla jalalu yatonera Sulaiman oyo bwakabaka obutabeeranga wo okujjako yamusinga yali wekitiba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah jalla jalalu agamba nti Sulaiman bwe yamala okusoma edduweno fasakhadna lahu riha tajri bi amrihi ruha haitha asab Allah mubi ya mugemulira mpewo nge mkula ulicho nacha ya gala wa shayatini na mkonde za shaitani ama jini ya abantu evi uka evi solo tishintucho na kubanga Sulaiman duwa jisabye na kwa seri nya wahabu ndi Allah ya mugabuzi ya mugemuzi so mikwanu ya ngabeshti wa alwahabu erinya wahabu litegeza kathiru lhiba walmenna walatiya chitegeza antia ino kugemulo kunji agemula chona chabaya gade awa agaba atona chona chabaya gade mukama wafi Allah fallahu jalla wa ala mukama katonda wafi gotu sinza buruganda wahabu mugemuzi wabu chintu mugemuzi wabu ya bugaga sente boboza agala wahabu wabobo ya galabana wahabu wabobo ya galabula mubulunji wahabu nachobo ya gala ya gafallahu jalla wa ala wahabu watu boyete nze paganda wangu boyete nanti wahabu yomubantu chitegeza taliyo ya habuli ibadihi min fadlihi al-azim woyagemulira abadube min fadlihi al-azim kubiobu gagabia ina tenga biya manji haboluganda tuatege tuwala memega wali Netugandi wa mugaga yekaye Allah jalla jalalu hunege vyo mugaga vyaina mwete futefu kubera nga abigemulira abadube kubanga yete nze na agamba nti wahabu wayuwali alayhim naam Allah asobola kubera nga wabaddu na abaddinga nye biengera msajja na muwa chino na muongera nechidala na muongera nechidala wayuwasi ulahum fil atwa na muwa na agazia nosango msajja nga ina kedye Kampala no msanga nga ina famu esemba bule no msanga nga ina ya malimiro wa kubanga Allah wahabu waganda bangi wa mtu techitegeza ntu ya maze kutabantu techitegeza ntu ya maze kuloga Allah jalla jalalu wahabu agemulira yo ina gwaba ya gadde wa yajzillahum finna wali asobola kubera nga mworu wa faja atusifati ala faali yensonga luwachi Allah jalla jalaluhu yetenze watu mwarabu baine njogela zabwe bayogere kigambo nti nga kiri mu kipimo kya faale kitegeeza nti wali ayinza kukola kumwenkana likathirati dhalika watawalihi watanauhi wasaatihi ekyo Allah jalla jalalu yakikola yekka yasobola okubeera nga awo muntu namugaziyiriza namwongera n'ekirala namwongera n'ekirala fe nga bayaffe y'abantu bolabanga gundi omuwadde nga ayina watu soga nti oyo namuta namujjako engalo ne aboluganda wahabu tatujjako engalo akuwana akuongera na akuongera na akuongera nefe mfai empire fe y'abantu baganda bange mujimanyi wa huwa subhanahu biyadi khazainu kulli shay atenga katonda wafe kutogera ko wahabu ya ina khazainu kulli shay egwani kaliabu lichintu chonna egwani kaliobu gaga ya lilina egwani kaliobu ramu Allah ya lilina egwani kaliabu lisonga lyonna Allah jalla jalalu wa yuwahabu ya lidina. Siche choka wa malukutu kulli shayi. Allah ya inobu fuzi wa uli chintucho na. Obuli mugulu na obuli musi. Wa makalidi umuri na uli nsonga yonna baganda wanga tujimanyi. Ntieri mubu fuzi wa yuwahabu. Yatasarrafu fi mulki hikaifa ya shaa. Wabanga sazewo kola chakula mubaka wakabwe. Obuli mugulu ne musi. Akola angataina mkubio kumukono. Famasha akana tuchimanye baganda bange tu wahabu gotogera ko no. Famasha akana chaba ya gadde chibe chiba wamalam yasha lam yakun wagamani kino te chiba te chigenda kubera yuti mayasha bwabasaze wokuwa gwawa amuwanga tamaze kubera nga tunulira chikache mwava tatunulide gwanga lyavamu tatunulide chikula che wabula ye wahabu yuti mayasha agemuliro yogonna gwaba ya gadde wayamna umayasha atibu abasa zewo kuma
12: Walinebuono mtete nkanyizoti anga wahabu ya ganti yosina chengenda kumuge mulira. Wati agenda kufunga taina chafu nye. La amani ulima ata. Babasa zewo kugaba. Tewali agenda muga mantiruacho gabie. Watu wundi agenda muku baku mkono. Baganda bange chotechiri yo. Wala mutu ya lima amana a. Atebu abanga asazewo kuma. Wenebuono sala amageza agati tenkanya note tenkanyotia. Note ambulensi nojimarako. Wabanga wahabu aganti yosija muwa Allah bata jakuwa. So mikuwanu jangichechuri no kumanya anterinya wahabu tulikoze se. Ukuwe langa tumusavareka kutuma werenga atuwa. Fahuwa subhanahu yahabu limai yasha ma yasha. Ye katonda wafe yahabu limai yasha. Ya gemuli la guaba ya gade na mgemuli la ma yasha. Echuchaba ya gade. So ulo kugemuli la umuntu wabukulembeze. Na gemuli la umuntu wabukulu. Na gemuli la umuntu echitiwa. Nage muliro omuntu obugagga, nage muliro omuntu obulamu, namge muliro omuntu abaana, nage muliro omuntu baya shacho na chaba ya gadde, wala tazalu hibatuhu ala yala ibadihi mutawaliya. Era baganda bange bwabasazeewo, byatona, byatge mulira abantu, age mulira abantu ebintu ebyenjawulo, nebijanga mutawaliya nga biddingana, Allah asobola kuwa byonna. Wa atayahu lahum tataliya tenga bwabasa zewe labi subulo kujanga biddingana fi atwa ida ima ye Allah jalla jalaluhu yasalawo kuberanga agenda kubera mugabiru berera wasakha mustamirra baganda bango kugaba kwe takuyina kukoma ntikuenda kukoma mwaka gundi bachera kugundi yajudu bin nawali kabla sual asubulo kugabiru omuntu ngatandabanda kuberanga musaba min haythu wud'ati nutfat fi rahmi Allah nga alabu omwana okufola yateekwa mungachari munnabana wa mama we na ganti ono muwandi seka agenda kubera mukulembeze ono muwandi seka agenda kuba wachitibwa ono muwandi seka agenda kubera mugagga ono muwandi seka agenda kubera kinonga achari na mulubuto lwa mama we fanamuhu wa hibatuhu lijanini fi batan ummihi dara baganda bange Allah jalla jalalu okumanya mugemuzi agemulira omwana fi ba achari janina achari mulubuto lwa mama we na mugemulira ebintu ebyenjawulo yurabihi asan tarbiya mubyaso ko kumugemulira nga akyali mu lubuto lwa mama we Allah alabirira omwana oyo asan tarbiya olulabirira olusinga okubeera olulungi faidha wadatuhu ummuhu ate mama bwe amaliriza okuzaala omwana oyo atwafa alaihi wa walidaihi Allah jalla jalaluhu amulaga okubeera nga amubeererawo ne bakadde be warabbahu binami hatta yabluga ashuddahu Allah nalero omwana oyo naberanga akulira kubyengera bya Allah hatta yabluga ashuddahu okutuusa omwana lwafuukira ddala omusajja omukulu ow'obuvunaanyizibwa n'afuuka omukyalo omukulu ow'obuvunaanyizibwa yatakallabu fi ni'ma Allah wa mawahibihi muddatu hayatihi naberanga abadde mu byengera bya Allah namawa mawahibihi nebyo Allah byamugemulidde muddat hayati obulamu bwe bonna Allah nga amuwangaza bulungi wa idha kanat hayatuhu ala liman ate nno bwe kisangibwa nga obulamu Allah bwamuwadde nga ayinamu obukkiriza okutegeera Allah wattakuwa n'okubeera nga amutya na Allah namuwa amuwadde dunia neetereera namuwa ne imaani namuwa n'okutya Allah fahadhihi ashrafu hiba bannanga okukwe kugemula okusinga tusaba Allah jalla jalaluhu atugemulire ku byobugagga byatatuwe n'okubeera nga tumutegeera wa idha tawaffahu ala dhalika ate Allah jalla jalalu wajjulula omuntu oyo naberanga amujjulidde kuberanga amutegeera ate abadde ategeera Allah nala min mawahiba adhaafun adhaafu ma kana alayhi fi dunya agenda kufuna okuberanga agemulirwa okubisizaamu ebikumi n'ebikumi Allah nga amukubisizaamu ma kana alayhi fi dunya kwebyo byayina kungachali mu bulamu buno wensi mima addahu Allah kwebi Allah jalla jalalu ya muteka tekira nga avude mulamu bwensi nga abiteka tekira Allah li ibadihi almu'minina almuttaqina abiteka tekira abaduba abakiriza almuttaqina abamtia bichi Allah jalla jalalu ya teka tekira abaduba abakiriza abamtia mwebio ya Allah jalla jalalu ya teka teka mu mima la ainu raati ebintu abitala buwanga kuma asoga febaganda bange jebili yeyo Allah nga abiteka teka nga maso gafite gabira banga kwa uwa urunji wabyo wala udhunu nisami ati na matuga fenga tegabi uliranga ko nenga birungi bidiye yo wala khatara ala kalbi albashar wadu muntu bifu mitiriza ko nga tetu bifu mitiriza anga ko wakati dhakara Allahu azza wa jalla fil Qur'an al-Karim anwa'u min hibatihi aboluganda abampuliriza Allah jalla jalalu yayogera mu Qur'an yechitibwa anwa'u min hibatihi ebintu Allah jalla jalalu byagemula byagemulira omuntu biri mu bikaki وذكر توجه أنبيائه وصالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها إلا بدبا باسم وكبيرا ومتغيرا مهماري بالنبي بابي تيبوا مهماري مكوانو جا بابي تيبوا انتبا بطيب باسبا ابن توابي الله جل جلاله بياغ مولا بالنبي بابي تغيرا انت الله يمغغا وابيو الله يابي تونا الله يابي غوا نبابيرا بابي كوزي سوكبيرا بمسبا فذكر سبحانه من هباته الرحمة na tutegeza Allah jalla jalaluhu nti mubyaga mulira omuntu rahma okubelanga musako okusasira allati manna laha nala sa'adatu dunya wal akhirah baganda bango omuntu yenabu afuna okubelanga asasirwa ngafuna nyo olusasira lwa Allah jalla jalaluhu na abama zokufuna sa'adatu dunya wal akhirah abama zokubelanga agenda kwesima kuno ku dunia ne ku akhirah agenda kuwangala bulungi qala ta'ala Allah jalla jalaluhu atunyumiza mu Qur'ani ناغانت ووهبنا لهم من رحمتنا مبيتوا بجمولي وهبنا لهم من رحمتنا توابا جمولي كوكساس را كوفيبا نانجت سبي الله جل جلاله نفاتو جمولي كوكساس را كوي بانو الله جل جلاله وابرونج بواه وهبنا لهم من رحمتنا توابا جمولا كوكس توابا جمولي كوكساس را كوفيب وجنا لهم لسانا صدقا عليا نابيرانغا الله جل جلاله وابو كوبانغا بجندا كوبيرانغا وغيروا كو ngabogeru wako bulungi natogeru tegeza musule ndala nagantu musulati Mariamu nagantu wahabna lahum rahmatina akhahu Haruna nabiyaha Allah jalla jalaluhu mubintu ya wa nabi Musa ngabiyabu gagga nabi magemulira wagamantu wahabna lahum rahmatina kuluwa kusasila kwa fetuwa magemulira akhahu Haruna nabiyya nitumugemulira muganda we Haruna nabela na nabi baganda bange gwenjagalo kubuza mubaganda bo inayo muganda wa Allah nga yamukugemulira yamukuwanga kirabo mubana bo inayo mwana Allah nga yamukugemulira yamukuwanga kirabo mubenanda zo inayo woluganda ronga Allah yamukugemulira yamukuwanga kirabo gobo muyina mukwatenge chatika ne abasinga tebaina bantu abo ne kuluwa mukwano omungi Allah jalla jalalu go yalaga nabbi Musa atuganti wahabna lahum rahmatina akhahu Haruna twamugemulira ne tumuwange kirabo kukusasira kwa fitu mugambo wa muganda we Haruna nategeza mu aye ndala natuganto rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana mukamwafi Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana emtima jaffe togezako nojijja kubulo kubulamwa gwe dini ba'da idh hadaitana ruvanyumango lukuwo kubango tuwaddo kubera nga tukutegera wa hablana min ladunka rahma tukusabo tuwe obelengo tugemulira ko tuwange kirabo miladun ko kuva joliyo tuwe chi ya Allah tuwe rahma okusasira ko baganda bange okusasira kwa Allah tukusabe nyo kubanga Allah kugemulira oyo gwaba yagadde gwaba kuwadde okusasira ko boma zo kuwangula dunia na akhira yensonga lwachi banabbi bajisoma bajisabanga innaka antal wahhab kubanga Allah jalla jalalu gwe mugemuzi gwoga bebirabo tukusaba Allah tuwe kusasira ko nagamba mu aye ndala naganti am indahum hazainu rahmatu rabbika abantu balowoza nti balina kumawanika ga Katonda go kusasira Katonda wafe al azizo wechitibwa al wahabu yagemulira gwaba yagadde byaba yagadde baganda banga inama wanika go kuberanga go okusasira kwa Allah tukufuna yimkamu wafe Allah jalla jalaluhu yekka tewali kitonde mu bitonde kijja kugamba tinyina kugwanika lya Allah na katono okujja ko gwahabu mukamu wafe Allah jalla jalaluhu ya inama wanika go kusasira kwe wakala subhanahu fi hibatihi al hukma wal mulka baganda bango luvanyuma lwa kubanga Allah jalla jalaluhu atulaze mu byagaba agaba rahma agaba okusasira okutufende tufenna tuberenga tukusaba era aboluganda mwebyo Allah jalla jalalu byagemulira omuntu amugemulirako alhukumu walmulka okubeeranga Allah muwadde obukulembeze n'obufuzi Allah muwadde okubeeranga agenda kubeera mufuzi w'abantu mukulembeze ebyo baganda bange Allah yagaba obukulembeze Allah yagaba obufuzi tewali kitonde kiyinza kubeeranga kyewaŋŋamya obukulembeze bonna okujjako nga Allah jalla jalalu asazeewo kibeeremu yensonga lwaki Allah yategeeza mu Qur'ani n'atugamba ku duwa za Nabi Sulaimani yagamba fawahabali rabbi hukuma yalide dwaya ya nabi Musa yagant fawahabali rabbi hukuma eyo jenagenda Musa nyumiza Farauna ne basajjabe naganti jemba de fawahabali rabbi hukuma katonda jiyange mulirako kuberanga mbere omukulembeze wajalani minal mursalina nata kuma kwechu chuka wabula nanonda mbere mu babakabe baganda bango obufuzi obwakabaka Allah jalla jalalu ya bugaba ya bugemulira gwaba ya gadde natutegeza mu ayendala edwaya nabi Sulaimani yaganti ya rabbi habli hukma Sulaimani yasabu obukulembeze naganti Allah mpo obufuzi mpo obukulembeze nga obufuzi wa alhakni biswalihina ate ongatte ku kalala lw'abantu abalongoofu Allah onteke mu balongoofu baganda bange ya buli muntu yenna abadde yali sifunye obukulembeze yali kakasizza nti abusabye Katonda bwamala okubumusaba amuteeke mu balongoofu ayinza okukuwa obukulembeze n'akuteeka mu bwononefu naye yagamba nti oluvannyuma okuba nga ompadde mu byompadde byonge muliddeko Allah jalla jalaluhu onsaba ongemulireko hukuma obukulembeze si kyekyokka wa alhikni biswalihina nato nteke mubaddu baba longoofu nategeeza mu aye ndala kwebyo Allah jalla jalalu byagemulira omuntu nti amugemulira obufuzi n'obukulembeze Sulaimani dua ya Sulaimani tujirabye nga akitegeeza mukama we Allah namuganti habli mulka Katonda wange nkusaba mpo gwakabaka nga wakabo kwogolaye mbagil ahadi mimbadi nga tewali agenda bufu n'oluvannyuma lwange innaka antal wahabu kubanga Allah nkumanyi nti gwe mugero gwage mulire omuntu kyonna kyoba oyagadde nkusaba onge mulireko ngekirabo ompo obufuzi aboluganda Allah yawa Sulaimani obufuzi yafuga abantu n'afuga amajinni n'afuga ebisolo n'afuga ebinyonyi n'afuga ebiwuka n'afuga buli kintu kyonna na nga tuwali kitonde kiyinza kubeera nga kifuguma maaso ga Sulaimani alayhi salaam naye nga teibivudde wala okujjako Wahabu gwe yasaba kubanga yamanya nti abirina abaganda bange ezo nga engemula bbiri Allah jazagemulira abaddu betugambi tulabye rahmu okusaasira nti ekyo Allah jalla jalalu akigemulira gwaba yagadde okwokyo okwi tulabye hukuma wa mulka netulabwa obukulembeze nti nabwo Allah yabugemulira gwaba yagadde ekyokusatu mikwano gyange hibatuhu lmina ala labdi bizaujati saliha Allah jalla jalalu okubeera nga akugemulidde n'akuwa mu birabo byakuwadde n'akuwa zaujatun saliha okubanga akuwadde omukyala nga mulongoofu abooluganda njagala buli muntu wasike ekifaananyi ky'omukyala gwayine waka ddala Allah yamugemulira omukyala yamuwa omukyala nga amuwadde nga kirabo oba Allah yamuwa omukyala nga amuwadde nga kigezo dhurriyatin tayyiba era Allah jalla jalalu mu byagemulira omuntu amugemulira dhurriya ezadde nga ddungi abooluganda abantu gye bali ng'abaana be baazaala babayita sheitaani olwaleero naye Allah asobola okugemulira ezadde tumusabe Allah atugemulire ezadde abaana baffe babeere balungi n'abazzukulu baffe babeere balungi ma yakunu bihi kurratu aini lil insan ng'omuntu bw'otunulira abaana bo n'otunulira mukyala wo ate teweegomba baabalala naye abantu gye bali nga mukyala yeegomba wa munne Sheikh Yahya aga nti singa nyina omukyala ng'owagundi singa nyina abaana ng'abagundi ne baganda bange eyo hiba Allah bakugemulidde Wahabu mbavubuka abatannawasa bw'oba osaba Allah jalla jalalu nti Allah jalla jalalu nkusaba Sheikh yasomesezza erinnya Wahabu n'omukyala gwompa habli nsaba ompe Allah omukyala nga swaliha nga mulongoofu omumpemu n'abaana nga dhurriyatan tayyiba nga zadde ddungi kubanga Allah yategeeza mu surati swadi naga nti wawahabna lahu ahlahu wa mislahu maahum rahmatan minna Allah jalla jalaluhu yali ayogera ku nabbi Ayub aga nti wahabna lahu ahlahu Allah jalla jalaluhu yamuddiza abantu baabaali bamaze okuvaawo wa mislahu maahum rahmatan minna n'abakubisizaamu naye nga Allah amuwadde rahma okuva kyakusaasira amugemuddeko okusaasira kwe okuva gyali ekitegeeza amuwadde ng'ekirabo n'ategeeza mu ssuula endala Musuratul Furqan nga tegeza Allah naga nti walladhina yaquluna abaddu bange abadde gye bali ababeera gye bali ne boogera ebigambo bino nga basaba Allah bamugamba batya bagamba nti rabbana mukama waffe Allah hablana min azwajina tukusaba Allah tugemulireko mu bachala bafube tuine waka wa dhurriyatina ne mu bana bafube tuzala otuwe mu kurratu ayuni bantu batunulaka maso gafe negatebwa makuberanga batunulira bala maso negatebenkera waj'alna lilmuttaqina imama atotuwo kubelanga tufune kabakulembeze eri abantu abasigadde abo luganda omchalo mulongo ofuhiba kiba kitone kira kirabo Allah chakuwadde Allah bakugemulideke ekintu ekinene abantu olwe bakaba bakyala abana abalongo ofuhiba Allah bakugemulideke ekintu ekinene olwali abantu bakaba bana Yesu ngalwachi yategeza musuratil anbiya ngayogera ku nabbi Ibrahim alayhi salam mu bintu biyamugemu Allah biyagemulira Ibrahim yagamba antu wahabna lahu ishaqa twamugemulira ko twamuwanga ekirabo ne tumuwa omwana ayitibwa ishaqa sije chuka wa yaquba nafila ne tumwongera ne nyongeza eya yaqubu Allah yamugemula namuwa ekirabo ky'omwana ishaqa namuwa ne nyongeza eya yaqubu naga techakuma kwe chuka wa kullan ja'alna salihin bonna Allah naba muwanga balongofu mikwano gijange nategeza musuratul anbiya ngayogera ku balongofu abasoka ayogera ku nabbi Zakariya agamba nti Zakariya bangali ya malanga taina mwana yasaba Allah jalla jalalu namugandu mukama wange habli min ladun kawaliya nkusaba oberengo mpange ekirabo kuva joli mpe mkwano gwange mwana gwengendo kuzala Allah omumpenge ekirabo abo luganda omwana tuba musababu sabibwe batu abula basabe sabo mwana ngo saba kirabo Allah jalla jalalu chabakuwa ne Zakariya olwasomeddweyo Allah jalla jalalu atunyumiza mu Qur'an natugandi fastajabna lahu Allah jalla jalalu netu agane tumwanu kulirawo gwetwa mwanu kula chiche twakola wahabna lahu Yahya twamugemulako mwana yitibwa Yahya Allah namuwange ekirabo sije choka wa aslahna lahu zawja ne mchala we yali amaze banga nga tazala era Allah namuwange ekirabo mchala yali amaze kutukawo ne subiri okuzala naberanga damu okuzala wo luganda wahabu ebyo nabikola oyinza okulaba omukyala n'agandize Allah yanyimwa omwana ne mugambe ne wahabu Allah jalla jalalu hajenda kuwa nategeza muswati swadi n'agantu wahabna li Dawuda Sulaiman nabbi Dawuda alayhi salam yayina abana

0: balani kabawanga lile yukumpi ni nyanja
1: ni nyanja
0: ne ate nabichi yali ategeza tuva mu mazonde
1: obutonde
0: waffe obutonde bwaffe wa mazzi. Allahu akbar.
1: Era Sheikh kifanaganako ne nabi wa Allah aitwa Ibrahim
0: bwe
1: yagende wa kabaka nga kabaka amanyiddwa nti atwala bakyala b'abantu yambuuza nti oyani namugamba mwannyinaze olaba mwannyinaze so si mukyala wange naye nga ddala omusiraamu omusajja n'omukazi tebaba baluganda naye gwe Sheikh biyinza okulema
0: omukyala ono gwe yali atambudde naye yali mukyala we
1: ne bwe yali annyonnyola kabaka yennyonnyolako yagamba nti mwannyinaze
0: waluganda wa busiraamu Allahu akbar.
1: Kakati gwe dai munnaffe atuwuliriza okusaaga tugamba kukendeeze bw'oba tosobola kugirewo ddala
0: bajja tukumanyira ebigambo byo ne woba ng'oyogera bigambo bya Allah balowooza osaaga
1: otyo ekirala Sheikh ekiri wansi w'okwogera kwekuseka
0: okusekaseka nnyo
1: eno oyogera eno bw'oseka ekino ne bwe kiba kyetaaga okuseka seka kitono era olabanga nabbi sallallahu alaihi wasallama emirundi gye yaseka bajogera babala mibale
0: yali mukambwe nga taseka ye
1: ng'amwenya bumwenya kati we yasekangako ne bagamba nti n'erinnyo lyeggego lyakoze eki
0: dirabise
1: nga kya
0: kyanjawulo
1: nnyo
0: kyewuunyisa nnyo ekimusiseza mu mbeera eyo
1: kati oyinza kubanga gweoyogera eri abantu ng'ate bw'oseka
0: oluzinga amakulu
1: nebyoyogera byonna ne bifuuka nga si byaki si bya mulembe n'olwekyo mu kutereeza ebigambo byaffe ffe baddaayi tuteekeddwa okwegendereza tosaana kumala gakola kintu kubanga ebigambo byoyogera byokka si byebiwulirwa naye byokola biwulirwa nnyo
0: byokola birabika nnyo
1: okusinga byoyogera ensonga eyokubiri etugamba okwewala kwe kubeera nti okulabikalabika ennyo bakita kasiratu lwujudu finansi nga buli wamu wonna wooli ekyo kizira eri daayi Sheikh okimanyi nti eriyo baddaayi nga ye yeezira kuwulira wali mukolo
0: buli awali akakolo
1: buli awali aka olyose nokuyita buli awali akakolo
0: abeerawo sigazaamu ekitiibwa
1: kubanga bw'onooyitiriza okulabika ennyo ojja kuba tokyayina makulu.
0: Allahu akbar.
1: Buli Sheikh lw'oyitiriza okulabika ennyo oba oluzinga amakulu mu buli wonna nze Sheikh bwe tuba baluganda katukubira abatuwuliriza ekifaananyi
0: kyo
1: tuyinza okubanga tuli baluganda tuli basatu oba babiri oba bana naye nga buli lunaku nzijewuwo awo nwali omuganda wekangende mulabego nwali omuganda wekangende mulabego omuganda wekangende mulabego eyabaddewo jjo ku ssaawa kumi ate nkya ku ssaawa bbiri nga wendi ate luli ndoozinga amakulu
0: gyali otuuka n'omukoowa n'omukoowa
1: kubanga afuuse wa lubeerera nze waliwo bannange batera nebatera okunsanga nga tunyumyanyumyamu nawe abdiwahabu obula tolabikako bo bali mu kibuga muno balinamu amaduuka gaabwe balinamu emirimu gyabwe naye nteebereza oba oli awo nga nzija kati bwe mba naakajja onfunira wentuula akatebe nokatuulirako wano
0: Olusi neka soda neka
1: lita. Neka soda neka keche no bakukala chi.
0: Neka kale.
1: No kagura neba nenkanywa.
0: Naam.
1: Nencha nenkomao.
0: Naam.
1: Nolvanywe nakubiri nenkomao. Kati mbanfuse wawo.
0: Tutu ukechisera nga tebachi akufaako nnyonga luli. Etandi kwa wadoi.
1: Aha. Kati zeba banange ntiro babuza nzijenkole chi.
0: Mm.
1: Oli awo gwokola era tujja kunyumya ono tawana ne bakastoma nzinange ndi awo
0: ntudde butuzi kufukira ekizibu
1: kufukira ekizibu
0: mbera nja ayagala kujja bintu ata otuddewo
1: ato mukwasa ensonyi tajja kweuba ubako ata inokola
0: bannange otubanga twogera kuba walimu tetukoma kuba walimu bokka wobula twogera ku mbeera ezibuna fenna
1: ezibuna fenna okukyala kyala si kirungi.
0: Mm.
1: Okulabi kenyo mubantu.
0: Okulabi kenyo.
1: Sichirungi.
0: Kasera tulujudu finansi.
1: Aha. Mm. Muli kisera baba jine. Baba no, liya ngotuse. Baba liya wata kusuwira ngotuse.
0: Ila banyumye na kunyumye ati. Aha. Mugwe mulinde sawa kumi na bila gina kubaa.
1: Aha. Katibadu ba Allah. Echo chitu webu ula.
0: Allah.
1: Mubantu bafe, abenganda zafe, mumikwano jafe, nembantu bafe betukola mu emirimu buli lwolabika.
0: Naam.
1: Obato kyaina makulu eri bantu.
0: Naam.
1: Kati gwedai otekedwa okubanga wewala nnyo okubanga tolabika labika buliki
0: buli mu, buli kasera
1: mu bantu naddala bokola mu mulimu guno ogwa dawa.
0: Naam. Allahu akbar.
1: Ensonga yokusatu obutakuuma kigambo kyo. Obutakuuma kigambo kyo. Mubimu mbi tutawanya shefu wange. Kwe kubeera nti abantu twogera nnyo. Ne tutuuka n'obutakuuma kigambo kyo. Shefu abatuliza kambo ekifaananyi. Oyinza okubanga katugambe mulaganye n'omuntu. Tugenda jindi kunsonga bweti nebweti tusinkane sawa bweziti. Ne mukanya kubudde. Sina chindi nga gwo wadde obudde obwo. N'okireka w'okyogeredde. Omuntu abadde alina byakola n'abireka ajja akwate ki?
0: Obudde.
1: Nga gwobire saawo n'obireka awo. Aenda kutuka wakubuza nti owe munnaye kiki tu nga sikulaba ha ya rabbi nabyerabidde
0: nolabikira kakabonero ko obunnanfuusi idha wada akhlafa
1: kakati nogamba kale nsonyiwa nsonyiwa kati mbuta kusonyiwa nkukolereki
0: nga
1: ono sasulanze byenfiiriddwa okusobola okutuuka mbudde wetwalaganye.
0: Umuwali mubagambi ugenda kusaza juma yawa ni sani kasao mukaga neda shikana muta
1: ocho
0: notu kamusavu dakika 10
1: ngaba ne mitima jibe wanise baka aja taje ekigambo chafe tukubirizwa okume bigambo byaffe mbera za fezonna ngo hadofu nyo obuzibu obuzibu obutebereka tegeza mbudde.
0: Kubange mirundi egisinga obungi fetu planning abantu ate nga Allah planning ogendo kakana nga ebyaffe bye tupulaninze bikoze eki biganye
1: tegeeza abantu mbudde lwaki oyagala munno atuukiriza obudde ate yabakubira essimu gwafunye obuzibu gw'okubira munno oba gw'okubira banno tibannange nnemereddwa nfunyemu obuzibu bwe buti endagaano mujijulule. Bwe kiba kisoboka mujijulule era mbuli ngeri kisoboka musobola okujula obudde musobola okujula olunaku musobola okujula wiiki omulimu gwaffe gwe tubaye tugenda okukola bwe guti ne bwe guti tugujuludde era owulira sheekhe bulijjo bakyusa nnyo ebirango emagala nti banna ekirango ekyasoose okuyita kyabadde kigambo bwe kiti naye mutusonyiwe waliwo ebigudde bitakoze eki bitalaze tujja bategeeza olunaku olulala
0: ne bakutegeerezaawo mu budde
1: olwo bali ku kigambo kyabwe kakati baganda baffe bakadde baffe betukola omulimu guno ekigambo kyaffe tukubirizibwa okinywererako
0: nti omuntu aba akuyise ku mukolo gwe n'agamba nti imaamu ye gwe agenda ovunaanyizibwa ku mukolo gwange
1: nakulaganyiza
0: nokkiriza nti ennaku z'omwezi wezidi taano kuma ekigambo kyo
1: kuma ekigambo kyo eyensonga ojja kuweebwa ekitiibwa n'abantu bajja kukumanya kyogamba ani nti Sheikh Siddiki
0: oyo akuuma ekigambo
1: kyoyo ekigambo kyo bwekiba bwe mwagambye kituufu yakkubiddeko nti anankubirako nti ali ku ssaawa gye mwalaganye ekyo amiina ya rabbi kijja kutuyamba nnyo ate nga byangu nze ndaba byangu lwaki ndaba nti byangu kubanga gwafuna obuzibu gwotegeeza ono atefunye buzibu yasigala amanyi nti kiki
0: kyekyotambulanga bwetwatesezatambulanga
1: bwetwatesezza ate si mbantu bokka abebweru n'abantu baffe abawaka abantu baffe abawaka bateekeddwa okuba nga batumanyi batumanyimu ebitendo bino byonna byetwogera byebayita sifatudai annajihu sifatudaiya annajihu gwe omukozi w'omulimu guno ng'omulimu gweoyagala guteekeddwa okukolebwanga bwegukki bwe gwasomesebwa bino oteekeddwa byeku okubyewala ensonga eyokuna sheekhe obadde olina kyogamba
0: ebitendo kamale okuvundulirako abatuwuliriza
1: naamu sheekhe
0: ebitendo by'omukowooze ali successful bye bino bye tuli mukulabako twakalabako ekisookera ddala okwogera okulongoosa okwogerako oba oyogera mu bantu newewala okuseka newewala okusaagasaaga newewala okulimba netulaba ekyokubiri okulabikalabika ennyo wewale kasiratul wujudi finnaasi gwenga omuntu baithawe tukigaziyiza tetukikomyeza kubaseeka bokka omuntu yenna owensa tolabikalabika tunulira ssaabasajja kabaka lwalabika lubeera lwa nsonga era abantu bonna babeera betefutefu omulaba
1: ate olesa ekifaananyi ekirungi ennyo ekifaananyi kyolesa sheekhe ekya ssaabasajja talabika ate kyewunyisa ennyo ku ye kyemulabako n'ebigambo byayogera biba bisaamusa ate nga yabiwandiise asoma bisome naye mukitiibwa kye sheekhe yandibadde ayogera kumpi lunaku lulamba
0: kubanga abantu babeera bamwetekeddetekedde naye najja nayogerayo ebigambo byaddakiika ssatu nesatu nyinzi zirabika nyingi
1: nazo zisobola okuba ennyingi n'atambula n'agenda era lwalwawo ko naaweza eddakiika 2-3 bakiwandiikako atera kulwawo ko nnyo mu mipiira gino egyaki egyebika era abantu bakimumanyiiko kwegamba obutala gyokoma okulabika ennyo sheekhe bwe bumogo bufuna
0: oluzinga valiyu mu bantu allahu akbar bannanga abakyalakyala ku mirimu gy'abantu abantu bajja kugeya naamu ekyokusatu kyetulabyeko obutakuuma kigambo kyo kibi nnyo gwenga akola omulimu guno ogwa daawa obutakuuma kigambo kyo naye obanga toli muwalimu faayo gwenga omuwuliriza kuuma ekigambo kyo mubanga muteeseza n'omuntu ekigambo kyo kyoba oteeseza kikuume akirisiba kumanyeeko ekyo nti ha wabanga amiruse wanyana yagambye obwo obudde bukwati kyekyo kiyaga
1: mashaallah alhamdulillah tugende ku nsonga endala ensonga endala etuyigirizibwa
0: eyokuna
1: okwefuga mu byokulya
0: allah siikakoonerawo ddalaawo
1: okwefuga baduati bannange basebo nebanyabo kubaliyo nebanyabo bashekha ti abakolo mulimu guno na yinsinga kulaba kwe basajja okwefuga mu byokulya aibu nene
0: kamugo kamani
1: kamugo kamani obenjale kulumetya obo akamale nakumeka tolya na yo kwefuga chikulu omulimu gwaffe guno gwa dawa Sheikh kankubuli na chino naba tuuliza kamba bulile abantu bonne chifana nyecha wamu percentage singo obunene etunyoma ochimanyecho
0: naam
1: percentage singo obunene mu percentage za abasilamu batunyoma fwa abawalimu
0: bala bidanta oyo muwe buwi mmiri kijja kugwa Allah na kuisamu amaso
1: Bati batu nyoma bintu bingi kubatu Donald Bridge tatuja byogera ko lwale lo bigweyo neka tutambulire wano okwefuga mu byokulya da ite wali kamogo ko bokoze obutalia nogenda kumukolo ko neguba ne bagukola nga woli esawa ne tukeyo kugabula na usibula
0: no sigaze kitibwecho Niyo na wakulaba ngu ugenze kulaini webanga set of service niopa kile sowani negenda kuna umu tuwe niofuna ni sowani yoku binozi kwa atabiri ngatengu we mwalimu
1: nenga supo wakula cho kwenye kila
0: Allah ekanzi joyo amba DHT wa ne ikako supo
1: Shekhe okuwa toti ya kavera na ukasamu koti
0: Allah
1: kubanga ugenda kumukolo
0: oh Allah wakbar
1: na ukuwa takavera Noka samu koti. Omusajja omu yanyumiza. Ntibali kumukolo gwa akika. Kakati nga webatu. Ntibaba wali muwa maseka mugende wano. Wabazitu wabasigadde musigale wano. Tujia baga bulia wano. Webatu jamu emiteko. Kati nga bayi ingira mudiru. Nga batandika kusunda bintu ebintu basunda baleta omuchere baleta chi katuloku abantu bangi mu enyama efula abantu abatayiri bavunanyizibwa neri gye basoko okujja mu kiyungu okategedde Sheikhe bwe bagabula bwe bati enva ze basoko gabula nga basa ku nsini abaleta eno mu kidaala
0: Naam.
1: Murumu
0: abarumu yaba walimu.
1: Kati olwaleta olusani olulike nyama. Olina je yakavera ki.
0: La hawla na quwwata
1: illa billah. Munaka ni.
0: Musau.
1: Olu nyama yone yali ku lusini anaji kuba mukavera. Nasa wali munsonda watu de. Kakati ona agabula. Aja itamu. Ngera wumanyi na njini mukoro.
0: Yes.
1: Itamu.
0: Itamu.
1: Chiche chivula wu. Agendo kutuka wana abuza. Mfatizina tuka wano.
0: Ntie.
1: Iye wano. Nasi ndi se wane mfa. Mantuwa genda kulia batie nyam. Mede taliko mfa. Nenga bani ba mtunuli la wibati. Ngana yaba tunuli. Ngataina muwade nsonyi. Nkula ila Allah HT. Oyo toda mkufuna. Hisi mayo namu bantu wako.
0: Abantu wanda wakulani.
1: Naika kati gwe. Osubiro otia. Abantu valieba atie mmeri ngatiba inamfa. Erolo uza nanyi ni kuteka mkule sawezo. Adeya ategeke.
0: You name a gundi vazaba to asatu be warm. Gendo zidi.
1: At all in the lazabaleta. At an hour, ye.
0: Seka. Our dom tibekusa. Now for Allah Kaba one day.
1: Kakati what die, Muleke.
0: When you kiss a seka, Twina Kunako Sunday. What would Darusu Yawa want him? You still better than you. Ebera chibu yao kumasjidi, kusalama road yao.
1: Naam.
0: Musoma, bawali mbabira yu banja, alhamdulillah. Ni musome yu itabibia njawo. Mbuli mwali mwa inechitabu chichasome.
1: Chasome, so naam.
0: Dr. Senjala, Seka Hamza Kayida, Seka Kasim Chiyinji, Seka Fahadi, Seka Isa Kakembo, ahubu ninawa walimu. Na ye, oruva nyuma lwa okulia, lwa kusoma. Oruva nyuma lwa ansiri, mufuna ye cho okulia. Teke teka, alhamdulillah. Mutu ulawa munga wa walimu kusani ye zenja ulu. Mulisani ye wateka kebi fi, bie nyama, nebie nkoku. Ni wallahi seka. Nsonga eno okuteefuga ku byakulya omuddu asobola okukwata ebifi byonna nga bwe babitaddeko n'abiteeka mu maaso ge n'abiri omulundi gumu
1: nga tafuddeeyo
0: ng'akutte omukono guno ogwa ddyo n'ogwa kkono ate nga muwalimu
1: kati banno bagenda kulyaki ye bakutunuulira batya ye ggwe obiri otya ne bikukka Murubuto dala. Ngoli mativu.
0: Waluo mugobali kilo lusenye mgamati. Mudo nara wika muyala nyo katumuleke. Wewa tia madu mbanyo gini. Wika muyala nyo bambi katumuleke. Na taso nyuwala. Ilana alusigala kwa yika.
1: Nga kwa yegeza au. Omuzizi.
0: Azizi ya ntwe.
1: Ewe vintu vyo nevita sani de. Gwe dai nkwe gairi de. Nevo vanga wasuze njala.
0: Tawra gabantu.
1: Tola gabantu.
0: Mpisa zokuli umbako wa Allah
1: yezikisu misa. Mpisa zokuli ya. Olaba kumanyaya nsongeno nkulu nyo sebo na batuliliza. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Okulia ya kuteka kama teka. Ya higi diza na agamba. Ntisamila.
0: Nga tunina taandika kulia. Elinya lya Allah njuri sumi ugambe mti bismillah.
1: Na yomu ndo afanabu wati ainda nabutasama bismillah.
0: Romululu mbiti dimu.
1: Eteke lio kubiri. Wakulbi ya minika.
0: Togezano wako iso mkono wakono. Koisa diongo olia.
1: Koisa diyo.
0: Omusiramu. Seka baida wei nisonga jikone konyo. Uluare chilabise nyo mubantu abasiramu. Nga iya kweza kono. Bama njiza kweza kono. Nga iya kweza kweza kulia. Kunyua kono.
1: Bobo li mulema. Na utisina mutawana. Nebo vangu osobola. Ojikiro msaji ya jewa nabi sallallahu
0: sallamana.
1: Na mugama antitisa diyo. Nabi naga. Omsaji naga antisobola kulisa. Sisobola kulisa.
0: Diyo. Yali mulema.
1: Echi, hadisi jegenda chila gante yali mulema.
0: Yali ayogeza malala.
1: Yali ayogeza malala. Na binamu gamba, wala mastatuata.
0: Tuja sobole ya dala.
1: Katu yukira butu, buta sobole ya dala. Enjogere ye kakasandi, msajuni yali ayogeza malala. Na mugamba wala mastatuata. Katu yukira butu, uluwa malala. Nebu uta sobole ya dala. Edani chitu ukirida. Nare malira dara.
0: Allahu akbar. Omukono negule mala.
1: Negule mala.
0: Neguta damu kola.
1: Neguta damu kola.
0: Allah. Bananga abalisa kono insonge yo mujitegereze.
1: Okuja kongo muntu oli mulema. Omulema tawalirizibwa. Edini ntawaliriza atasobola.
0: Atasobola.
1: Na
0: la yukallifu Allah nafsan illa wusaha.
1: Illa wusaha. Illa ma ataha. Kwa olaba anti Allah tugamba anti kyosobola kikole. Na yoku lisa diyo changunyo. Walu wanjikitiza ya sitani, ega matibu lisa diyo, obamba nyomofu.
0: Bibano betula mawali muzi hoteli mbini. Nga, omukono ogwa diyo gwegusa la gwekuta akambi.
1: Ogwa kono,
0: ogwa kono gwegulia.
1: Foko, gwegulia. Eyo njikitiza ya shaitani. Erero uoze sabanyini bo, banyini yo, tiba waguro kusinga kubana abali sati. Naye mufikuhul hadisi baruganti ekiri mu hadisi eyo
0: naam
1: nabi atandika kuyigiriza mwana muto kati bwe bayigiriza omwana omuto ate kiri kitya ku
0: ngomukulu oli angula nnyo
1: banango okulya banango okulya
0: osobola wadde kyatuwe empisa eyokubiri empisa eyokulya okuliisa omukono ogwa ddyo
1: okuliisa omukono ogwa ddyo kikulu nnyo kubanga nabi ya gamba muhadithi ndale talieyo no. Muhadithi ndale na gamba ati li anna shaitan ya akulu bisimali wa ya shirabu bisimali
0: shaitani webe ilia ye kwa yosa kono
1: aha
0: ilani webe inywa
1: ee
0: mkono kwa kono tekuvako kwa tengana
1: na yate mufiku hula hadithi batu gamba ntisichi ya chochoka na ye fima watu ni kathiri yo shaitani tambulira kukono
0: Allah. Segeza tufeyo nyutuwe wali okole vintu ya fengi kwa yosa kono
1: nga tukole sa kono
0: zivaitanga bajaja wa fengi kono kono
1: na yate nkono kono eriyezo butonde chetugami chirinti okujako ngoli mulema kwa wali umuntu tulaba naba ntulaba wandisa kono ngomuntu yedio ya gana nena linjogera kono msomese umukugu na ngamba anti ejo kibaki kiva ku bazadde kugayalira mwana oyo n'abasomesa naga nti omwana ne waba wakono
0: osobola mukyusa
1: osobola mukyusa na wandisa ddyo n'ebigambo by'omumanyi babiwe kitiibwa nenda bange ekigambo ekyo omukyalo oyo kiyangamba kisoboka okuba ekituufu takati mukulya shekhe waliwo empisa nyingi ezigobererwa Emu kumpisa ezigobererwa mu byokulya bwe butavuma mmere gyotalya. Eyo naye ensobi tugigwamu nnyo. Ekika ky'emmere bw'oba tokirye naddala nga tolya wekka olya ne banno ekika ky'emmere gyotalya. Oba gyotayagala kwabya njawulo waliwo gyotalyanga ekukosa ne wabawo gyotayagala ng'omuntu togivuma kubanga mukugivuma ogitamya abandi
0: abagirya oba abandigiridde
1: tovuma kintu kyotalya min adabul akl wa min adab al akl aidha tosaba ke batakuwadde ogenze wa mkwano gwo mulabyeko yejaze akutegekedde alese kumeza no saba byatataddeko
0: ti green zingasi zirabako
1: ani yakugenti jeziri ani yakugambye ndinazo jeziri Erebyo bofaba dai tubikola nnyo ku mikolo gye tubeera saja naleta nyama novuze nkoko mungeri ya kweka za kaza nemanya eyakuyisa omuswaza
0: Allah
1: solo saba kyata ategese oba omuswaza
0: omusiza mwamaso
1: ngasira nkoko nze ndi nkoko nyama sagala atoke nokulaba webanga jeri ne baleta nkoko ngate ne nyama ajiria ndia ya feshir ova wongo kakanye walula jetwali kumukolo shekhe na janga wa manyi nyo manyewa mwalimu wa shekhe wa manyi walu watu ukawe pa naga ntize mpobu denjo nsomese emu sina mgama tinedeseka tuata deseda programu eno tutambula neno nagama nze mumpe nsomese njaga la genda nakalubira omusajja yali akulira omukolo tusala yamuga nti kali somesa namuwa nayogera namugamba shekhe tukuwadde dakiika asatu yali ramadhani tukuwadde dakiika asatu naganze tebampa budde nzomputi obudde zindiseka mukulu nnyo wano tompa budde n'ataataaganya omukolo gwonna
0: yukiyasose kutataaganya budde
1: yasose kutataaganya budde n'omukolo gwonna gutataaganya alemedde kazindaalo naye gwe ddala shekhe eri gye twavudde waggulu twagambye wuliriza ku banno dayi omutuufu awuliriza banne era kino nze nkiraba nnyo shekhe naye ensobi tugikola baddaayi bagenda ne tubeera ku seminars ku ddalasa naye nga bakuwadde okukola ki okusomesa olina jambo dewe wenyini atewe vugu wakona agenda
0: nafuluma
1: guru wachito yagala kusoma kubano omanchi chirete cho shekhe kwekuda mubiba amaze
0: mburu wota uliza kubano asolo kuda mubinyini binyini bivana tonyeko
1: wakano kulanga wantu wafuna njizu wakwata mpola mpola ngato zaabwe nga bagenda wanga baumula muka wabweru balindo mulala wanga batambulira ddala eze nsobi nyangu nyoku ze wala bomanya nti ogenda kusomesa kusawa mukaga darasa yatandise nya wachiri bera umu kutandika oulire muno asomese zatya bwa asomesa kubi wabaddo tegese chusa
0: oyina obudde bunene obukyusa
1: naye okugamba nti nze bampita mmeka nti mukaga n'ojja ku mukaga olumala n'osinodduka n'ogenda bano banno oli basoma kodi olikola otya disaaki sheikh tufunye ebizibu binene mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mu nsomesa yaffe baddaayi obutalisaakinga ku byetusomesa obutalisaakinga ku byogenda kwogera obutali saachinga kubiri wo munsi buli lwobera ngo oyogera eri abantu notayo notagerageranya nyabi oyogera na biri munsi mbuddo obwo oba feria mpuli yasagala kyogera ne sina
0: gambo kirala kitinze ku
1: oba feria obole mereddwa ote kwa sheikh okubera ndi omusomo guno gwosomesa ogulireetinga nembeera
0: za abantu
1: abaliwo mbuddo obwo so banange okwefuga mu byokulya enamba yaffe namba meka
0: namba nya oli kukikumusaba katonyeza mwenda pale FM ekula ndio mutu wa bulijjo kigundwa Bakari Siddiq ndi ni Sheikh Abdul Wahab Kizito munnabu ku kusafi tutunulira empisa oba ebitendo bya dai omulungi omukowozo omulungi naddala abawali mu abayimirira kuchituti biawuni lai subhanahu wa ta'ala abangi tufeyo tulongose ebigambo byaffe tulongose mpisa zino zetulabako zetuli mukusomako biidhini lahi tabaraka wa ta'ala tuli okwefuga mubyokulya seko genzi nokuona ku nsonga nti obutavuma mmere oulya ogwo gyokoyi abakyala balina ensonga tugeze wabanga bawe emmere gyaleete waka nga bwe busobozi bwe bijanjalo nakawunga omukazi nafulumya statement omuntu alabye n'omujanjalo guno n'omuwunga Allah abeera akoze kyonoono
1: nnyo aba akoze ebyonoono bisatu ekisooka avumye emmere kubanga emmere eyo gyavuma eri abaginoonya nga tebagiraba
0: Allahu akbar tabira teyebaza Allah kyengira kyamuwadde
1: kyabadde nzijako ekyo nti ekisobi ekyokubiri bangi abanoonya akawunga n'ebijanjaalo
0: nga tebabifuna
1: okumala ennaku oba emyezi ekyo ekisobi kiba kimu ekyokubiri abateyebaziza Allah amuwadde ekyo ekyokusatu abanya omodde bba
0: Allah sasa ya
1: aba nyomode ba oba nyomode ani yenali gwali wansiwe nga yampaka siza ya muletera byalia aba mazo munyo omola naye ate nga kitono nyo gwate wanyomoledde Allah
0: atoruba
1: kakati banange tuyina okukiriza muli mbera yonna Allah jabatu wadde bwatu anguiza abantu gezeseza ate bwatu kalubiriza era abantu gezeseza naye ate bwakwanguiza mu mbeera yonna abakusitudde eddaala okuva ku oyo gwatakoze eki gwatalisitudde ensonga yaffe endala
0: eyokutaano
1: bwe butaba na puroguraamu
0: nga gwe bakusuulako busuuzisyo
1: Ekyo kibi nnyo. Yatugambye nti byonna katugambye nti bibi nnyo gw'ono obisengeka muganda waffe atuwuliriza. Obutaba na program mu mbeera z'omuntu ow'obuvunaanyizibwa kibi nnyo. Alowoozebwa okuba ow'obuvunaanyizibwa kibi nnyo nnyo obutaba na ntegeka gy'otambulizaako mirimu gyo. Omuntu n'akusanga awo n'agamba nti mperekeraako ejiini nti kale
0: n'otambulira oti tugende.
1: Bwe mutuukayo n'agamba kale nalabide nfunyawo puroguramu wano kati kaŋŋende ejjinja
0: titugende.
1: N'agenda ejjinja yatambula akola mirimu gye gw'ogoberera bugoberezi. Ekyo kyakabi. Waliwo abantu be mmanyi nga ye buli kiseera tabeera waka. Ku lw'omukaaga eriy'omukolo egindi ne ku sande eriy'omukolo egindi baba bakyali ku mikolo egyo omuntu n'afa. Omukolo ne baguyimiriza ne bagenda ku kuziika. Olumala okuziika ne bagenda ku dduwa. Oluva ku dduwa ate embaga n'etuuka. Nga ye olubeerera talina puroguraamu ze ng'omuntu. Ekyo kya bulabe nnyo. Era baddwati bannange kambakuba akaama. Bw'obeera bw'otyo oba ogenda kufa ng'oli munaku.
0: Tobeera nankulaakulana mu bulamu.
1: Toba nankulaakulana mu bulamu bwo ng'omuntu. Tobeera nankulaakulana mu maka go. Tobeera nankulaakulana mbanno. Obulamu bwaffe buno Allah bwe yatuwa. Yatuwa essaawa 12 mu lunaku. Ye ayagalamu eddakiika ntono nnyo. Sheikhe buli swala katugiwe swala ezisalibwa emisana buli swala katugiwe eddakiika mmeka? Tujiwe eddakiika 8. Kakati bw'okuba kyamu 8 ku mirundi emirundi esatu
0: ez'emisana 8:16
1: 24 ezo Allah zatweta azezeteeka. Essaawa endala zonna ezisigaddewo yazitulekera twetetenkanye.
0: Obudde bwonna obusinga obusigadde
1: yabutulekera Allah subhanahu wataala tubukoleremu ebyaffe. Kati gwe olw'okuba oli daayi olowooza nti obulamu obutadde mu mikono gy'abasiraamu. Ekitasoboka. Nakugambye sheikh nti abasiraamu abasinga obungi tebatwagala ngaffe baddaayi. Ekyo si kirumamu.
0: Akwagala lwakaseera lwakizibu kye.
1: Akwagala lwakizibu kye kyalina olukimala nga biwedde. Kaakati gwe ddaayi naawe olina obuvunaanyizibwa obukukwatako gwe ng'omuntu. Olina obuvunaanyizibwa bw'amaka go, olina obuvunaanyizibwa bw'abantu bo, abaana balina okusoma n'ebirala ebiringa ebyo. Bw'onoozannyisa obudde bwo ddaayi
0: ebirala bigenda kufa
1: ng'owerekera abakola ebyabwe. Ekyo kinnuma nnyo. Owerekera abakola ebyabwe kubanga nebo wawerekedde mugagga mukwano gwo yatambula akola. Kanomala nakulamba bwe mba mwawukana kuba olw'okuba yagulidde ekyemisana n'akusibula. Noddeeka kati abeeka ogenda bagamba otya? Odda mu ntalo kubanga waliwo ebyetaagisa
0: ate byotamalirize.
1: Ate nkyo era olina gy'olaga olw'okuba tolina puroguraamu era nkyo olina gy'olaga. Bakyala baffe bakyala b'abaddaayi ne bawangaalira mu mbeera enzibu. Abaana b'abaddaayi ne batasoma be bagoba enkya n'eggulo. Baddaayi baffe be bagoba mu nnyumba z'obupangisa buli kiseera kubanga tolina budde. Tokola mirimu gyo ng'egy'omuntu egikuyimirizaawo. Abaana bajja kukulira mu maka go ng'ekifaananyi kye balaba tebeegomba ddiini.
0: Yes. Tebeegomba kubeera nga kitaabwe.
1: Tebeegomba kubanga kitaabwe katibate gomba kubanga chitawe oloza be gomba kubachi banange tubeerene program baduati ekimu kubyate sawo program eno kwekwe kwekwe tereza adawatu ila Allah
0: wa akhlaqi duati
1: kwetereza omulimu gwaffe tukukole ngaddana naffe tutwerabidde kubanga Allah agamba subhanahu wa ta'ala agamba nti wala tanisa naswibaka
0: minadunia
1: wala tanisa naswibaka minadunia nasoma ko kubavunuzi ba ayeyo ngaba nga omushikira gwawe guli ku bintu bibiri ndivo ngenda kuongera okubuuza okusheka Abubakari Musoke omanyi wa tafsiri sabo nkutumide konyo shekhe wange nga bagamba lwaki Allah yakozesa mina nata kozesa fi dunia wala tanisa nasibaka mina dunia songa nechiri chandikoze wala tanisa nasibaka fi dunia na bagamba banarulimi nti mimu eno ya tabughidhu
0: ikwe waza
1: tabugidhu erondo bamu nti mu byantu byonna ebiri mu nsi ebikukwatako tobyerabira okitegede wala atanisa nasibaka minadunia bw'okola emirimu gino ejya dawa ayete werabira nti nawe mu nsi oyinamu omugabo naye mugabo ki ogwebyo ebikwatako
0: oyine obuvunaanyizibwa bwo
1: nga gwe
0: Tuwelabira. Obutu ukiriza.
1: Enzibu leo jitake de shekhe. Tuwelabira. Kutu ukiriza ufuna hizi wawo. Newe siwa kuwa dawa. Fatuliba kwa ziwa dawa. Tuliba kwa ziwa dawa. Nenge nke mwana utasoma.
0: Tasoma. Umchala wali ya bubi.
1: Umchala wali ya bubi.
0: Ayambala bubi.
1: Ayambala bubi. Tuwelabira wadokolo mulimuguno. Netewelabira umugabo gomusi. Watewa kubango ina Jehova nga ne Jehova watere demu ngeri yona Allah jawa kusoba zese zamu na inga siku wera vira naam
0: Allah wate kuchikumu msamu katumizu mwenda pale FM ekula diyo motu wa ulijo bobu dibubu nubugi indirida tunatira ukuyingira musawa musavu na ya alhamdulillahi rabbil alamin tumweba za washi wa Allah subhanahu wa ta'ala okuteka wu radio palu ino
1: alhamdulillah
0: era ne tubaza ne bakama bafi kubanga bintu twali bijewa amazima matu Sheikh Abdul Wahab Kizito twali mujewa
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah rabbil alamin mwe bali kuuliza bibitibwa na dala bawugiza program yenu ebire tambulide mu budde obwa waguru nga bamutandise no sumagira abamufi okubaka esika no kakuba nawe no koma wengulu naye nga naffe twandibadde tukola tusumagira alhamdulillah rabbil alamin tuyongera ku nsonga za sifati dai annaji ku bitendo by'omukowozi omuwalimu oyo ali successful abatu ayunzeeko oluvannyuma waliwo abamu abeera asumagira muko nagira nadda engulu kamba jukizeeko bitwakalabako Seka ya tuga mibili ebitendo musavu. Soka, okuogira. Tirizi ebigambo bibyo yogira. We walo kusekiriza ngo yogira. We walo kusaga ngo yogira. We walo kulima ngo yogira. Echoku wili. We wale katila tulu ujudu finnasi. Okuyitirizo kula wikala vika nyumu batu. Nga guburi wabere nsonga. Gwe uyo. Guburi wabere nsonga. Gwe uyo. Gwingomu walimu. We wale nyo. Okula wikala vika. Echoku satu. Obutakuma chigambo cho. Aba wali mtukume ebigambo byaffe likakola programu nga mukaga kuluna kulumu nochuka no lemedirwa okume ebigambo byaffe ekyokuna okwefuga mukulya ha insonga eno seka na jogeddeko tetogera kuba wali mboka wabula n'abantu babulijjo tulaga nyumu
1: okubanti programu
0: ya wali
1: tusake
0: nyesira we wale nyo okubeeranga olabikiwaka akabonera akatali kalungi mu mbeera ez'okulya gwe ngomu walimu ekyokutaano obutaba na programu gwe nga bwe bakusuulako busuuzi programu n'ogenda naye ateera nedda beerawo n'enteekateeka nina omuwalimu wange yansomesaako ku university bamuyita sheikhe Ashraf Mutagubya.
1: Naye
0: yatugamba nti omuwalimu olina okubeerawo n'amateeka ago kw'otambuliza obulamu bwo.
1: Otyo. Otyo. Yayogera ekigambo kikulu nnyo.
0: Nti tebakusuula ku busuuzi gundi. Program nti naawe n'otambula n'ogenda nedda bateekewo enteekateeka nti oyo bakumanyi nti oyo oba omwagala wiiki bbiri maaso olina kukola naye pulogulaamu leero kasita osuku olwaleero Imam Kasozi naye ayina amateeka ge terobeerako nawe yiwano ku radio pa ndala ku lunaku olwokutaano naye olwokutaano ekiro lumu yangamba nti nze omuntu wankubira essimu nambuuza nti yono Imam Kasozi mujjako nimubuuza lwaki yagamba nti gw'okubira atiriisi w'obanga ennamba togiyina oba togimanyi oba tolishuwa gw'okubidde sooka wenyonnyoleko nti nze Kigundu Bakari Swidiki okuva mu kifo ne bwe kiti njogerako ne Imam Kasozi wenyonnyoleko then obuuze naye otandika nti ono gwe nkubidde Imam Kasozi akujjako wujja nalaba ng'ate ensonga nkulu
1: kubanga toli rwedde
0: toli kale takalaba ku bintu bitaano ebyo abatwegaseeko barakallahu fikum sheikh Abdul Wahhab sabukiriza tugende mu maaso
1: mashallah sebo twebaza nange nkwebaza okubeera nti seyogeza seyogeza mu kiraasi mwoli era okiikira bulungi abatuwuliriza ensonga endala obutekkiriranya lwe luganda lwennyini obutekkiriranya okwekkiriranya kikufuula omuntu atali wa buvunaanyizibwa buli kyebogera nogamba nti yes abazungu bamwita yes yes man
0: otalina
1: nno mukamwa ne bwotamubuuza bajagera nekyetulusazeewo kasita abantu bakutegeera nti bwotyo bwoli oba oluzinza amakulu oba amakulu go gaba gafudde oteekwa okubanga okkiriza ate n'ogaana
0: nga weesalirawo
1: kozesa omutwe gwo ng'ekyetaagisa okukkiriza okkiriza ekyetaagisa okugaana ogaana ekyetaagisa okulindamu era abantu obasaba nti mumpeemu akadde
0: okirowooza
1: naye tobeera awo nga gwe buli kimu kkiriza bukkiriza ako akabonero tekasaana kulabikira ku ddaayi bwe kakulabikirako kitegeeza nti olina obukendeevu bunene bwe tukusaba okyuse n'ennamba musanvu ketunasembyayo olwaleero inshaallahu taala okwennyonnyolako ennyo tokkirizibwa kwennyonnyolako nnyo buli lw'oba oyogera ekigambo nga kikwetaagisa okwennyonnyolako ennyo kitegeeza nti toli mukakafu ku byoyogera okategete sheeke wange buli lw'oba nga kyogenda okunnyonnyola omuntu tosobola kwogera kigambo kimu bibiri
0: nakikwetaagisa okweyogerako ennyo omatize ono gw'obuulira
1: kitegeeza oli mukyamu tekiriiko nakulonzalonza
0: onjijukiza solati yusufu erimu ebyokuyiga bingi naddala abaana bannabbi yusufu alayhi ssalatu wassalaamu yaqubu bwe bagenda nga baagala bagende ne muganda waabwe yusufu bagende bayigge naye ne boogera ebigambo bingi nnyo baagala bamatize taata era taata nabagamba nti kale mugende naye naye nga ate oluvannyuma lw'okukomawo nga bakoze be bakoze nti omusege gwamulidde ate ne batandika okupalapalanya nga beeyogerako nnyo taata kkirize kikulaga nti
1: era mukweyogerako ennyo bamugamba wama anta bimuminlana walau kunna swadiqin muli
0: bawuliranga
1: kyono
0: takkiriza wama anta bimuminin lana
1: walau kunna swadiqin mwani abagaye nti muli bamazima
0: tenabakwogerako kigambo nakimu naye bo balaba nti si mumativu
1: olw'obulimba bwabwe. Kati sote ojjukidde wakulu nyaawo. Kakati fenna baduati. Buloyogera yogera bigambo bitono.
0: Naam.
1: Ngabe batugamba ku byafo bya Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Batugamba anti kana kalamuhu qasda. Kana sallallahu alaihi
0: wasallam
1: idha khataba an-nasa kana kalamuhu qasda.
0: Ibigambo byaberanga bisamusamu.
1: Tokirizwa kubagwe dai ngo oyogera kati chiko kati ozotu somesa. Ntaroba uli ya shekhe. Munagamba wallahi billahi tallahi ashadillahi.
0: Na. Oli kushiku musamu katonyeze mwenda pale FM kule ali umuntu wa bulijjo. Yo program ichi hanyuma. Ngalo obutu gindire baka sawa munana
1: nane tunyweje ku kigambo chafi
0: sika sawa kirize tusibule
1: alhamdulillah sabo soko kwebaza
0: alhamdulillah
1: munange gotubera nawe mu studio
0: amen
1: nebaza ne management ya Radio Palo etuwo budde buno
0: amen
1: netusomesa abantu kubanga abantu abamu tetusobola batukako naye wasa irweno etuyamba nnyo kuuliziganya n'abantu abali okumpi ne wala saba Allah subhanahu wa ta'ala radio ya feno ajiwangaze atayongere okujigazia mumbera zonna ye Allah subhanahu wa ta'ala zala bezi tusanira ntumira nya bantu bonna bagala radio yeno ne programu ya feno jamada mzee jamada wankubide nombulira ekigambo kyamu kwatomba biro naga ntigo igira kwani echeto abu za programu nagamba anti chikulu nyonyonyo kakati namwe mwe wasomesa bange nange ntigirako mwanaba nanga batuliza tubagala nyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukume wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin
0: wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.